feelings, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or pwedeng-pwede rin naman po sa aking official Facebook page, that's DJ Max. Might as well, bisitahin nyo na rin po ang aming official Facebook pages. Those are Taps San Diego, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano po. Sa mga nakikinig po ngayon sa mga sandaling ito sa kanigil ng mga tahanan na habang nagawawalis-walis dyan. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po habang tayo ay pinakikinggan sa mga sandaling ito, ang magandang umaga po sa inyong lahat. Sana all! Sana all may nakakain ngayong umaga. Diba, yung iba kasi ano, nagmamadali. Ayan, hindi na nakapag-almusal, diba? Especially mga katulad kong Alipin na Salapin na lagi na lang sinasabi na hindi kasi uso ang almusal sa akin eh. Tapos pinagsasabay na ang lunch at saka breakfast kaya naging brunch. Ano man ang ginagawa ninyo? Sana ikabili nyo kami hanggang sa pagtawid na maghapong ito. Hanggang magdamagan tayo magtutugstugan mga kapatid. Kaya sana nakastock po kayo dito sa ating programa. Sa mga kapitbahay ninyo hindi pa nakikinig sa atin, sabihin nyo, oy! Try mong makinig sa 107.1 at saka 107.9. Ang masiyahan naman ng araw mo ngayon. Sa mga nagtatanong kung anong question of the day natin, eto na nga. Eto na ang ating question of the day mga kapatid. Ano? Ewan ko kung official na talaga, ano? Na postponed ang ating BSKE this November. At iyano na lang, gaganapin na lang sa 2028. Ang ating katanungan mga kapatid, dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Again, dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Yan ang ating katanungan, bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras na ating pagsasama-sama. Kaya sa mga kapatid po natin na nais makibatin sa ating usapan, ipadala mo na yan sa ating text line or sa aking FB page. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Back to back with Leon and Lewis, Bleeding Love. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

At nakurap nga ni ang ating song. Di pala, ano, nag-play yung ating Bleeding Love by Leona Lewis. Asan na ba yun? Check nga natin kung ma-play natin na iba. Ay, wala talaga siya, mga kapatid. Anyway, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Wheel Radio, mga kapatid! DJ Max, pa-request nga po ng Mangarap by Sir Jonathan Alonso here. Mangarap by who po yan? Sino pong singer niya? Singer! Sino pong artist niya, Sir Jonathan Alonso? Mangarap! Mangarap ba yun ba yung like a guy ranod? Hindi ba? Hindi ko pa yata nakikita eh. Yung bata. Dalaga na po siya. Throwback po kasi yun. Mamaya po, hanapin po natin yun. Ano, big shout out to Sir Sunny Aigano na nanonood sa atin ngayon. May ganon! Anyway, welcome back here at 107.1, mga kapatid. Ang ating katanungan na para sa mga kaka-tuning lamang sa ating programa na hindi aware sa context ng ating pinag-uusapan, na dapat bang CS eligible din ng ating mga politiko? Again, dapat bang CS eligible din ang ating mga politiko? What is CS eligible, civil service eligible? Nag-take ng civil service examination. Yung professional level, mga kapatid, ha? Hindi yung sub-pro lang. Diba? Dapat kung gusto natin magandang credential, dapat pasok sa governance. Ay, ganon! Yes, agree DJ, dapat po lahat. Sabi dito ni Sir Jomar Bolusan. Ayun, like a guy ranod nga. Okay, si Miss Laika, guy ranod. Check po natin maya-maya yung Sir Jonathan Alonso, ha? Totally agree na dapat ay may civil service eligibility ang mga politiko. Bukod dyan, mayroon silang leadership qualities, honesty, competence, at malasakit sa kapwa. From Bong Santo Tomas. Diba nga, kaya nga naman. Dapat lang talaga, para sa akin din naman. Kung ako yung matatanong dyan, yes, dapat meron ding yun, civil service eligibility. Bakit siya sa atin, able to read and write, tapos nasa tamang edad, pwede nang tumakbo talaga. Qualified by age, yun lang. Tapos ang pagkapanalo, usually, by means of popularity. Popularity over knowledge capacity dito sa atin. Tapos meron pa yung mga kadugo-kadugo, ganyan, di ba? Natotolerate siguro. Pero, kayo ba? Di ba? Anong lagay ninyo, mga kapatid? Anong masasabi ninyo na dapat ba ang civil service eligible din ng ating mga politiko? Shoutout po kay Rene Dasiga from Quirino. Good morning, Rene Dasig from Quirino. Nandito na pala si Never Grow Old, si Quirino. San po yan? Top Santiago po ito. Ito po sa Santiago. Siyempre, Top Santiago nga ni. Yes, DJ, dapat po merong civil service eligibility ang mga politiko. Kasi tayo nga mga normal na mamayan, hirap pang pumasok sa government. Sila pa kaya? Totoo! Dami niyo na hanap na qualification bago makapasok ng government agency. Pero pag tumagpo kang politiko, talaga naman! Sabagay, di ba kapag politiko ka, merong exemption sa civil service, automatic na pwede ka magkumuha. Pero maganda sana, bago sila tumakbo, nag-exam muna sila ng civil service eligibility. Ay, civil service exam eligibility. Nag-take muna sila ng civil service exam bago sila tumakbo sa pagkapolitiko, ganyan. At the same time, hindi lang sila yung makakakuha ng CSE ng through exemption. Diba? Sino yan? Agree! Dapat meron sila civil service eligibility at dapat college graduate DJ. Sana para naman may quality ang mga kandidato at hindi ob-ob, sabi dito ni Lawrence Pangilinan. Isama na din dyan ang mga barangay officials. Dito kasi sa Pilipinas, kung sino ang at maisip lang tumakbo sa kahit anong position, pwede na. Pero sana lagyan ng requirements. Meron namang requirement.
Yun nga lang, parang hindi ganun kataas yung standard. Diba? Knowing the fact na hahawak siya ng kabad ng bayan, at the same time, marami siyang masasakupan, di ba? May mga political advisors naman, kaya lang, ano yun, puppet na lang, gano'n? Makiba din sa ating usapan, mga kapatid, ipadala niyo na yung inyong suhestyon na komento or kasagutan sa ating katanungan na that's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Like a guy run with music mo, DJ. Maya-maya naman natin i-play yan, Kuya Jonathan. Masyado ka namang excited dyan. Pag hindi mo lang, sinayaw yan. Ayun, mga ngarap ka ng mataas katulad ni Laika. Hindi ko ano, hindi ko mag-gets kung bakit biglang nag-trending ulit yun yung kanta ni Laika Gairan. Could someone please enlighten me with the context kung bakit biglang sumikat ulit yung throwback song ni Laika? Tinatanong ko din yung kapatid ko kagabi. Ano ba mayroon? Bakit sumikat bigla yan? Wala na, di na makasabay sa trend ang inyong lingkod eh. Masyadong seryoso na sa buhay eh. All those who wants to be in politics should be civil service eligible and a degree holder. Any course at least 4 years course, sabi dito ni Ma'am Edita De Leon. Tama nga ni, di ba? Any course, siguro dapat magkaroon rin ng ano, ng restriction with sa courses, di ba, sa qualification. Di ba kasi sa mga trabaho, ang tawag dun? Sa bagay, pwede mag-general talaga yun. Good morning, DJ Max. What's up? What's up? Real good morning. Pero kasi yung iba na ayaw na tatakbo for succession purposes, ganyan, since end of term na nung kapamilya niya, siya na yung tagapagmana kahit hindi pa siya prepared, di ba? Diyan na naman papasok ang usaping political dynasty. O to sabi nga ni late Governor Dax Kuwa, I understand the principle of a anti-political dynasty, but we should respect the sanctity of the election process, di ba? Ayun yung snippet, parang gano'n. sneak peek lang doon sa mga nasabi niya. I believe nilipad na pa pa Manila yung mga labi ni Governor Dax. Hindi kami nakaabot na makarating doon sa Quirino Gymnasium. Ay, kasi ng diesel. Uy, mga kababayan, sa mga di ba nakakaalam dyan, pabatid lamang, may pagtaas po ng presyong petrolyo ngayong linggong ito. Mataas-taas ang dagdag. Pasakit sa ating mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Lumalapad naman ang patas, pero bakit parang bansa natin ang tumotoda sa atin? Parang di na tayo makahinga. Bumili kami ng Ledge Up lang dati. Ang bilhin lang namin 97, kagabi 199 na. Ba't ganon? Aray ko po, sabi ni Bril. Ano ba naman, piktado ka? Shoutout sa ito, tol. Langiya ka naman, parang LJ. Ba't ka ba tumatawag kagabi? Anong meron? Sana, inihintay kitang dadaan dito. Nagsabi-sabi ka na dadaan rito. Wala ka naman nga. Aray mo, pakak, sabi ni Sir Jonathan Alon. Aray ko talaga, isa-isa bulsa ng 8 peso sa diesel eh. Medyo malaki-laki siya, kapatid. Hindi siya biro. Balado ito, nakabenta ka, di ba? Sabi dito ni LJ. Member ka ng family. Anyway, I've got your song from Dan and Shy featuring Justin Bieber with a song called 10,000 Hours. Back to back with Ed Sheeran featuring Khalid with song called Beautiful People. Hello DJ, good morning. Kindly extend greetings to Miss Fatima Rita Sciorano and Miss Evel May Borquillo from Soyo. Uy, Soyo. Soyo Echagi? Soyo pala yun. Still here of course at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Liing hula hoop.
1: Yun lang.

841 on the galop. Kapil niyo pa rin po. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! Anyway, nananatili ang context ng ating usapan, mga kapatid, na dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. Kaya sa mga nais makibahat in dyan, padala niyo po ang inyong mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. DJ Max! Sorry kasi di na ako nakakapag-text sa sobrang busy pa. Shoutout na lang sa pinakamamahal kong si Sheila May Sagayaga. Ingat palagi. Also to Boss Jesse Yoyong Acoba, Ryan De Guzman. Also to Amir and Villa Flores and to Family Barton from Tumawini. Salamat! Good morning! Sino na to? Si Sir Bernard yata to. Texter 0771. Good morning, Sir Bernard! Okay lang. Alam ko namang busy tao. Nagpapayaman eh. Wala tayong magagawa dun. From Genoveva Muico. Here's her response doon sa ating katanungan na dapat bang civil service eligible din ang mga politiko. Okay, sana DJ, kaya lang parang mahadlangan yung mga kababayan natin na nais makapag-servisyo pero hirap makakuha ng civil service eligibility. Okay na lang din siguro yung high school graduate sila kasi nasa puso naman ang paglilingkod. Para medyo mababaw yun, Mama Genoveva. Kasi knowing the fact na isa sa pinaka ano yun, na challenging na trabaho ang public service, diba? Hindi man basta-basta ang public service. Sa iba kasi dyan, parang easy-easy lang, diba? So nasa puso't isip yun. Hindi pwedeng nasa puso lang. Kasi kung puro puso lang, wala na decision making, wala na tamang decision making na magaganap, diba? Langit tayo sa pagiging humane, makatao, diba? Kaya nga nasa core values natin yan, mga Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. My only qualm with that statement is that, ano na ba yun? Kung talagang nasa puso nila at gusto talaga nila makapagserbisyo sa mamamayang Pilipino, diba? Hindi dapat kakayanin din nila na makakuha ng qualification. Kung talagang gusto nila, diba? Parang sa ano lang din yan, sa mga board examination, sa mga boardable courses, di ba? May nangangarap maging teacher, gustong-gusto maging teacher, nasa puso nila ang pagiging teacher, di ba? O yung iba, or kahit ang mga boardable courses yan, nurse, ganyan, engineer, mga nasa puso din nila yan. Pero merong ilan na hirap makakuha ng lisensya, pero pinipilit, di ba? Kasi pangarap nila yun eh. Ganun din sa public service. Kung pangarap talaga nila makapagsilbi sa mamamayang Pilipino, I guess it's high time for us to increase the height of our standards. Increase the height? Itaas ang standard when it comes to qualifications sa public service, di ba? In my opinion lang naman, Ma'am Genoveva, kung yan ang iyong sentimiento, nire-respeto ko yan. About the errors, ano ang inyong sentimiento na dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Oo, dapat, sabi dito ni Kat. A shout out po Nelson Chavez from Antipolo Rizal. A big shout out Nelson Chavez. O dapat daw, sabi dito ni Kat. Anyway, ang haba, ang bilis ng oras. I guess I need to get back with ang tawag dito, with the songs. Tanggalin muna natin itong isang to para naman may avenue tayo makapagsalita pa. Ang bilis, parang hindi ko nasulit yung oras ng pagsasalita. Mamaya, Wiz, di pag-usapan natin yung problema mo. Diba, kung nasa puso talaga nilang paglilingkod sa kapwa, kayanin nila yung mga qualifications na maging isang public service. To the point na kung kinakailangan na maging civil service eligible at college graduate, kayanin nila yon, di ba? Maganda ang paghingi ng civil service eligibility sa mga opisyal. Sa tingin ko makakatulong ito sa mas profesional at maayos na pamamahala, ngunit possible rin itong maging hadlang sa mga dedikadong leader o yung mga talagang bukas sa puso ang paglilingkod sa komunidad na walang formal na eligibility, from Manel Obrero.
ay magiging hadlang sa kanila yun kung hindi nga sila qualified. Pero yun nga, kung nasa puso talaga nila ang paglilingkod, di ba? They have to reach that particular standard na isiset natin. Para hindi maging basta-basta at hindi masabing ganun kadali makapasok sa public service. Diba? Lalo't dito sa atin, let's face the fact na kapag may pera ka, talaga, ma... Yun, diba? Alam mo na kung ano yung nais nating puntuhin sa mga sandali ngayon. Pag may pera ka, kilala ka, diba? Ma-connection, diba? Madali lang makapasok. Regardless kung may natapos ka man o wala. Sa umaga. Although marami rin namang mga politiko natin na talagang mataas ang pinag-aralan, 'di ba? Mga pinaghirapan nila 'yan and eventually pinasok ang public service. To which saludo naman tayo sa mga politiko natin na ganoon. Especially sa mga effective at efficient na mga politiko natin. Pero di ko nilalahat. Ano ba rin tayo sa punto na may mangilang-ngilang mga politiko dyan na alam mo yun? Hindi na nga ganun ka-qualified sa position. Ang lakas pang mangurakot. Diba? Yung tipong nasa puso nila ang pera ng bayan. Nasa puso nila ang alam niyo na yun. Diba? Ngunit kung sakaling ipapatupad ito, mas makatwiran siguro kung simulan ang mas mataas na kwalifikasyon sa matataas na posisyon ng gobyerno dahil sila humahawak ng malalaking pondo at mga policy ng bansa. However, DJ, ang pagpapatupad nito sa mga opisyal ng barangay ang magdadala ng mabilis o agarang pagbabago sa pang-araw-araw na serbisyo sa komunidad. Parang ini-AI mo naman sa Nel Obrero. Napaka makata naman ng iyong sentimiento. Napaka buo ng iyong diwa, diba? Siguro okay din yun na simulan natin sa mga barangay officials natin yung qualification or pagsaset ng qualification na dapat civil service eligible at the same time college graduate, diba? Pero most especially sa mga matataas na politiko natin, dapat mga matataas na official natin, dapat meron silang ganung qualification. Hindi yung able to read and write, nasa tamang edad lang, ganyan, di ba? Mahirap naman yun, ano? Tapos mamaya, maging madali naman ng pagkuha ng diploma. Bilis mag-fabricate pa naman ngayon sa panahon na to. Anyway, I've got your song from Rob Daniel with a song called Ikaw Sana. Para sa mga yearner dyan na nandun sa may Bancheto ng isang araw. At abangan po ninyo ang ating student broadcaster after that song para sa top of the hour news natin, mga kapatid. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:09 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kasama niyo pa rin ba DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio Ngani. Medyo may pinaglalaban si Ma'am Mix dito sa ating comment section. Aba, ano sinabi niya eh? Parang hirap ng isum up ng mga pinagsasabi niya. Parang gusto ko magkaroon na lang ng debate tapos si ano, ay magkaroon ng town hall debate ang politiko tapos ang hiharap ko itong si Ma'am Nick. Anong qualification mo para tumakbo ka? Di ba mga ganun na? Sabi niya pa nga dito, nasa barangay level kasi ang tunay na nasa laylayan na hindi nakikita ng mga nasa taas. Kaya dapat siya eligible para hindi na lang chismis yung reports nila. Facts na talaga sa data. Diba? Sige, sige. I'm down to that, sabi ni Ma'am Nix. Tagasan ka po pala, Ma'am Nix. Tama nga naman. No? Magandang unahin din natin sa ating barangay level ang pagkakaroon ng qualification na civil service eligible. Pero sabi nga rin ni Prosecutor De La Rosa, college graduate will do. Okay na yung college graduate. Meron kasi naman yung iba na ano na hindi na nga college graduate, hindi pa civil service eligible at the same time. Ay nako, di na lang tayong mag-talk. Mahirap mag-cancel mga kapatid. Parang kinakabahan ako sa buhay ko right after netong topic natin. Ako ba'y pinapatamaan nung DJ na yun na nandun sa ano? O bato-bato sa langit ha, tamaan sa pool. Watching habang kalandian ko si Bebo ko, sabi dito ni Makmak. Ingat-ingat, baka matusok ka dyan bigla. Again, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi aware kung yung context ng ating pinag-uusapan, dapat bang civil service eligible din ang mga politiko? We're talking, yung general dito. Mula sa mga barangay officials, up to the, ang tawag dito? Up to the national level, from local to national. Lahat po yan, barangay, mayor, and so on and so forth. Lahat dapat. Ay, kanina pa ako natusok, sabi niya. Kanina pa naman pala. Kahit 72 units sa college, hindi naman din kasi magtitiis yung mga college grad sa barangay level. Pero dyan kasi nagsisimula yung iba, diba? Nung naalala ko nun, nakikidebate pa nga kami nun no, kung dapat bang i-abolish ang SK. May isang nagsabi nun, may narinig akong speaker na sabi, nagiging breeding ground for corruption. O, pero ngayon sa new generation, ano, sa totoo lang, talagang naging visible at saka naging heard ang mga SK officials natin. Anong improvement dito lang sa Santiago City at saka sa ibang bayan, napansin ko yun. Pero sa iba, hindi ko lang alam. Syempre, hindi naman tayo pare-pareha sa mga namumuno sa mga natin, sa mga konseho, di ba? Pero dito sa Santiago, talagang aktibo ang kabataan. At the same time, talagang may boses eh. Nabibigyan ng boses ng sa konseho. Tsaka, well represented. May bagong pag-asa. Huwag na tayo mag-mention kung sino yung mga yun. No? Kung sa magagaling. Wala tayong binibuild up, wala tayong political affiliation. Just yan, setting the facts right. Anyway, going back to the corner, kung ano yung pinag-uusapan natin na dapat bang civil service eligible ang ating mga politiko. May ba nagsasabi kasi dito sa ating chat, no? Na hindi naman na necessary basta nasa puso daw nilang paglilingkod. Eh sabi ko nga kanina, kung nasa puso talaga nilang paglilingkod na yun, then dapat meron silang proper qualification in order to serve the masses, diba? Depende, pag nakita nilang ganun ang pamunuan, they'll treat it as the norm, yung corruption. Yun nga, diba? Kung, syempre yung kabataan, alam naman natin usually na nahahawakan, kumbaga. Pero kung maganda ang pamamalakad ng isang komunidad, di ba? Yun ang magiging ehemplo ng mga kabataan. Eh, maraming lugar dito sa Santiago at sa mga karatig bayan ng Isabela. Tsaka dito mismo sa Isabela na maganda naman ang pamamalakad. Kaya naging ehemplo sa mga kabataan. Kaya naging maganda rin yung new generation na SK. Eh, sa sobrang ganda nga, parang yung iba, ayaw na nilang pababain yung mga SK officials nila. Pero yung mga SK officials nila ngayon, pagod na pagod na.
mukhang okay na po yung pamumuno namin. Ano na siguro kailangan na ng bago, parang ganun yung iba. Pero ano, saludo sa mga talagang may qualification, may bitaw, ganyan. Sa umaga, at the same time, may ambag sa lipunan ng mga namumuno sa atin ngayon. Ayun, balik tayo dun sa nagsasabi na nasa puso at nasa isip ang paglilingkod. Nasa puso at nasa isip, dapat yun nga, ma-meet nila yung standard, ma-meet nila yung qualification. Kaya I guess necessary na dapat college graduate at saka civil service eligible. Diba? Kasi nga, bago ka makapasok sa isang government agency, especially kapag ikaw ay mag-a-apply sa anumang position dyan, diba? College graduate ka. May mga experience naman, no? Bagsak mo si OS. Hanapan ka ng civil service eligibility mo. Na dapat nga professional pa, hindi ba sa basa na sabro. Diba? Dapat CS talaga na pro. Likewise, I guess, kailangan rin para sa mga politiko natin. Lalo't government yun. Sila na ngayon tumatao sa gobyerno. About the others, ano po ang sentimiento ninyo, mga kababayan natin, mga classmates natin? No? Ang pintig ng mga tapsiyan. Ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Yes, as public servant, must possess and pass eligibility from Civil Service Commission. From Sheila Mushala. O, diba? Eh, mga ganun pa rin naman na tao. Dapat lang talaga yan, sabi ni RJ Abugay. Galit na galit, nakaka-caps lock lahat, RJ. Parang, ano, parang may gusto kang sabihin. Do not run if you just want to be popular pero walang bitaw. Hirap ng trabaho sa barangay level. O, diba? Kung gusto mo lang tumakbo kasi gusto mo lang maging sikat, ganyan. Huwag ka nang tumakbo. Kung gusto mo tumakbo para sa pera, eh, wag na din, diba? Sabi nga ni late Miriam Defensor Santiago, kung sa totoo lang, walang pera sa politika. Liban na lang kung babaluktot ka, meron at meron talaga. Diba? Gusto ko ganito ang topic, sabi ni Nick. Eh, wag kang aalis dyan ha, hanggang alas 12 ng tanghali to, hanggang malobat yung cellphone mo, dapat nandyan ka lang sa live ko. Kaya alam mo ka mauunang maglobat ang aking cellphone. Nasa 28% na lang ako. Mas mataas pala ang qualification ng ano daw? Hindi naman. Diba, mas mataas pala ang qualification ng pagpasok ng ng government agency kaysa pagtakbo sa politika. Totoo nga. Diba, eh, yung iba college graduate, masakit din yung with pleasing personality na requirement. Ang dami natanggal, ang dami nawala, diba? Ang dami nawala ng trabaho, ang dami hindi makahanap. May bagong pag-asa. Sure, sabi ni Nix. Ayan, may kasama tayo hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Dapat lang, this should be minimum requirement, sabi ni Wes. Tama, this dapat maging standard, maging minimum requirement yung civil service eligibility. At isama mo na yung pagiging college graduate, diba? Yun yung minimum requirement sa pagtakbo sa politika dapat. Sa totoo lang, mga kapatid, diba? Tapos sabi, may nagsabi pa rito, ewan kung si Nix yung nagsabi or yung isa nating kasama dito sa live natin na kung ano yung committee na hawakan mo, dapat you have a specialty with that. Like for example, magiging department secretary, DepEd secretary ka, dapat EDUC graduate, di ba? Kung nasa infra ka, gaya ng NHA, National Housing Authority, di dapat meron kang alam when it comes sa infrastructure, engineer. Kung DOH, doctor, di ba? Kung anong tawag dito, DPWH, engineer din dapat. Kung nasa agrarian reform ka, oh, di dapat agriculture, di ba? Includes college degrees, neuropsychological exams, etc. Amend the constitution if needed, sabi dito ni Wes. Lumalabas na ating mga political expert na mga kabataan dito sa ating comment section, mga kapatid. Diba, it's high time for us to amend the constitution as well. Na itaas rin yung ating standard when it comes sa pagsisilbi sa bayan. Ano, masabi lang na may tumakbo. Hindi masabing may pera lang. Hindi masabing sikat lang. Yes, para relate ka sa committee mo, diba? Tama nga naman.
Pag mag-cheat bebo ko, iboboto ko Duterte at idadownload ko lahat ng AI app. Tama ka na nga, Makma? Paano DJ kung controlled ang examination? Sabi dito ni Eric Romero. Like how? Paano control ng examination? Like kung ang tawag dito, kapag alam nilang isang politiko mag-exam ng CS, ganon, magiging rig yung resulta, automatic pasado, ganon. Or meron siyang, ang tawag dito, basta yun. Ah! Parang pre-shaded. How am I appreciated? Exclusive para doon sa taano, sa politiko, ganon? Hindi ko na-gets. Paano ba? Halimbawa, ikaw ay isang matinong kwalipikadong politiko na tumatakbo bilang mayor, pero paano kung may isang grupo sa loob ng isang ahensya o isang makapangyariang tao na magsasabing ibagsak ninyo ang politikong iyan? Sabi niya, ah, okay. O yun nga, re-examination. Maganda magkaroon ng independent body when it comes to you. Yun lang, andun pa rin yung corruption sa part na yun, diba? Monopolizing power, kumbaga. Parang hypothetical pero possible. Hypothetical pero possible. Kung ang eligibility na kailangan para makatakbo ay nakadepende sa isang examination na maaaring may impluensyahan o makontrol ng ibang tao, paano makakasiguro ang isang kwalipikado at matapat na kandidato na magiging patas ang proseso? Wait, napaisip tayo dyan. Mamaya babalikan kita, Mr. Eric Romero. Ano? Lalim nun, ha? Pinag-isip mo naman ako, ang aga-aga. Stop the dynasties. Meron naman tayo, the Constitution prohibits political dynasties, pero hindi properly defined what's political dynasty, di ba? What is political dynasty really is, di ba? Kasi di ba may nagsasabi na yung ipinapasang anti-political dynasty bill ngayon. Somehow, parang hindi daw siya anti-political dynasty in nature talaga. According sa ibang eksperto, si ano? Wala tayo magbanggit ng politiko nagsabi, di ba? The question is simple. What safeguards are in place to ensure that examination process is independent, transparent, and free from political influence? May point siya. Maaari nga na ma-influensyahan yung examination. As we said nga, no, na minimum standard ang pagkakaroon ng civil service examination. Apart from it, it is yung ano, yung pagiging college graduate, di ba? Kasi in order for you to take ng civil service examination, dapat nasa right age ka, di ba? Dahil kung may posibilidad na makontrol ng ibang tao ang resulta, hindi lamang kandidato ang naapektuhan. Ang maaari ring maapektuhan ang integridad ng buong electoral process. At the same time, ng examination, di ba? Yung credibility ng exam. Kung ganun kadali palang marig yung, ano, yung examination na yun. Diba? May mga bata ngayon dito sa harapan ko at hindi tayo makapag-flip ng camera gawa nang tayo'y on-air sa mga sandaling ito. At nangungulit sa harapan ko na tila bagay gusto nilang ma-shout out at hindi naman natin alam ang kanikan yung mga pangalan. Banan dynasties must be up to 4th degree, sabi ni Wes, of consanguinity, di ba? And affinity. Ma'am, ano naman, bukas naman natin talakay ng political dynasty. Parang nagiging ano tayo dito. Punto por punto, ganun. Katunging. Pero maganda to na ganitong mga usapin, di ba? Kuya, break time na po ba? Oo. Ang dami kong gustong sabihin. Ako din, kaya lang ano, limitado ang ating oras at medyo, anong tawag dito? Ako'y kinakabahan gawa ng baka tayo maka-cancel on air. Kasi baka may mga matapahan tayong mga politiko. Eh kung natamaan sana kayo, eh di sana you know how to adjust yourselves rin as well. Diba, kung hindi ka college graduate, kung hindi ka civil service exam, prove me wrong din, diba? Ipakita mo dun sa mga nagawa mo. Diba, meron kasi yung iba na wala nang ganung achievement sa buhay. Lakas pa mura ako. Tapos diba, especially sa mga ibang barangay level, diba?
na favoritism when it comes sa mga scholarship programs, mga ganyan, mga ayuda. Nauna ang kanyang pamilya, di ba? Mga kakilala over dun sa mga qualified talaga na in individuals. May mga ganun na, mga nangyayari sa totoong buhay. Wala po ang pinangalaan ng tao, barangay o lugar, mga kapatid. Mahirap na baka tayo maasampal paglabas natin dito. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool, di ba? Nasaan ka na, Nix? Nawala ka naman na bigla. Ako po, yung pintig na ating matapsiyan, ano ba sasabi ninyo mga kapatid? Is it high time? Dapat na ba na magkaroon ng civil service eligibility ang ating mga politiko? We're not referring to a particular position. Lahat ng position, be it local up to the national level. Yan ang ating bibigyang linaw sa loob ng 4 oras na tayo magkakasama-sama. Kaya patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. How about SK Chairman? Automatic eligible na sila because of their position. Correct me if I'm wrong. From Ate Lorena. Yeah, may exempted sila. Pero granted sila with... ang tawag doon, basta yun. Tapos dapat, yun nga, yung qualification natin is yung professional level ng civil service eligibility. Kasi, I do believe sa pro ang mamimit nila doon sa, ang tawag dito, sa exemption nila sa mga SKs natin. Abli sa pro lang. Diba, meron din yung mga ano, yung mga Latin honors natin. Diba, exempted sila sa civil service. Pero ano, pwede pa rin sila mag-take to upgrade somehow their eligibility. Especially kung gusto nila maging professional. Ganun. Anyway, keep those messages coming sa ating text line mga kapatid. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might as well check me out on my official Facebook page. That's DJ Max. Ang inyong lingkod ay naiihina. Kanina pa na iniipit-ipit dito. Ako po'y magbabalik. I've got your song from J.R. Shabok with a song called May Tama Ako. Back to back with Chris Lawrence, Kung Malaya Lang Ako. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabso Radio, Real Radio.
1: On the clock. Kapili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! At para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, good morning, good morning, good morning, good morning! Kaya yeah, sa mga di nakakaalam, no, September 21 is our day-to-day araw nga po ng Lunes. Balik sa trabaho, balik sa eskwela mga kapatid. Nako, nasira ang ano, ang momentum. Momentum ng weekend mo. Alam ko yung ano, alam ko yung iba dyan, meron pang tinatawag na Monday sickness. Alam mo yun, yung parang di ka pa makamove on nung Sabado at Linggo. Tapos eto ka na naman ngayong Lunes, lumalaban. Ay na tila bagay walang katapusan ng laban. Kailan man championship round ang labanan ng ito? Parang damang-dama ko ang pagod mo. Diba? Parang sana di na lang... Bakit kasi inaimbento ang... Ayan mo na nga alam. Dapat lahat bago tumakbo mag-exam ng CSC, sabi dito ni Edjo Deveza. Kaya saan magkaroon ng special exam, ano eh? I mean special date of exam kung saan magkakaroon ng election. Dapat lahat nung tatakbo, make sure na mag-e-exam muna bago tumakbo. Prior dun sa filing ng candidacy, yung certificate of candidacy nila. Para ma-check nga natin kung sino makakatakbo talaga, diba? May tinatawag kasi tayong superior warlordism. We are quite aware of it, diba? Yung, ang tawag na rito? Yung pinamumunuan ng puro matatalino, diba? Magagaling na mga politiko, superior warlordism, diba? Tapos may nagsabi pa, kung puro edukado ang mga politiko, bakit? Ano ba yun? Sila pa daw ang nagdanakaw ng pondo. Diba? Kung totoong edukado ang mga Pilipino or mga politiko at magkakaroon tayo ng ganitong qualification, nagsabi kasi kanina dito sa ating chat, bakit garod na imbento pa yung kasabihan DJ na, hindi naman kasabihan yung ano na yun, more like paniniwala na kung puro edukado ang mga politiko, bakit karamihan sa kanila sila pa ang nagdanakaw ng pondo? My point, masyado sila magaling, di ba? Para ano, magnakaw ng pondo, ganun. Nako! Anyway, ang masakit nga doon yung hindi nang kagalingan. Lakas pa magnakaw. At to somehow reduce. Gawing minimum requirement yung educational attainment, di ba? Wala naman sa edukasyon yan, DJ. Kung magnanakaw, magnanakaw talaga. Sabi dito ni Russell Cano, kahit na civil service eligible at college graduate pa ang isang politiko, kung magnanakaw talaga ang aim niya, magnanakaw at magnanakaw talaga yan. Yeah, may point kapatid, may point ka dyan, di ba? Bigyan ng trophy to. Pero andun ako sa ano, sa opinion na gawing minimum requirement, di ba? Tama naman yung point niya. Kung magnanakaw talaga ang isang tao at yun talaga yung aim niya or yun talaga yung sadya niya sa, ang tawag na rito, sa kanyang pagtakbo, eh magnanakaw at magnanakaw talaga yan. However, eh to somehow, magkaroon rin naman ng ambag, di ba? Eh gawin natin minimum requirement yung educational attainment nila. Kasi ang masakit naman dito, yung hindi ganong karunong pagdating sa pamamahala, sa politika. Nako-control ng iba, di ba? Eh di kung ganong kadaling makontrol pala ang isang politiko, gawa ng hindi nga siya ganong ka-familiar when it comes to lawmaking, ganyan. Pagpasa ng resolution. Eh di, nandun pa rin, di ba? Di ba si late Miriam Defensor Santiago, it's not bragging for me, pero talagang ipamalas niya yung kanyang talino pagdating sa Senado, di ba? tignan ano, na ganun ka-edukado lahat ng mga ano natin, ganun katapat na rin mag-serbisyo. Yes, puro tambay or kainuman na lang palagi ang mga barangay kagawad namin dito. Wag na natin sabihin yan from Martin. Wag na rin natin sabihin kung anong apelyedo niya kasi malalaman na kung saan barangay ito. Paano mo eh, nakikimingle lang. Ikaw naman, ginadge mo naman na kaagad. Ah, may pahabol siya kasi DJ yung mga kagawad namin dito. Pasa-pasa na lang. Kagawad kasi ang nanay at tatay noon, kaya naging kagawad din ngayon at ngayon ipapasa na yata sa anak niya. Diyan na natin, diyan naman papasok ang usaping amendment. Ay, ano yun? Amendment. Political dynasty. Oh. Amyendahan na. I-define na talaga natin what political dynasty really is, di ba? So mas magiging mataas pa ang requirement ng pagpasok sa government agency kesa sa pagiging politiko DJ. So, hindi ko yun yung pinupunto. Wala akong pinupuntong ganun. Ikaw talaga, Enzo. Ang sabi ko nga, ba't parang mas mahirap ang magtrabaho sa gobyerno kesa yung maging politiko ka, di ba? Kasi pagpapasok ka nga ng government agency or yun ba, makikiranking ka sa DepEd, ganyan. Or mag-apply ka ng COS or ng vacant position sa isang government agency. Hanapan ka ng civil service eligibility or other eligibilities mo. Work experience, di ba? Bakit kaya ganun na? Napaka-yaam mo na nga. Anyway mga kapatid, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Umay! Sabi, ako na naman ang pinapakinggan mo dyan, Ma'am Marian, ha? Parang suking-suki na ako dyan. Okay, sabi nga kay Sir Arvin, yung ano, may chat ako sa kanya, di na naman niya ako sinisin, tampalin ko yan. Marian, ayan mo nga, sabi mo, Armin, makinig ka daw ng radyo. Dapat tamahan ka ni Sir Pidel. May chat ako sa kanya, tampalin ko yan. Lit-liti. Diyak lang. Anyway, I've got your song from Ronnie Leong with song called Ngiti. Back to back with Brian Termulus Dadalhin. May walk-in ako, sabi mo. Ipasa mo sa ibang SA na no, mga tamad dyan, di ba? Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

10:09 in the morning, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Your solid tambayan hanggang tanghalian mga kapatid. Tatagos hanggang 12 noon po tayo mga tapsiyan. Sana po huwag nyo kong iiwan. Hindi tulad ng iba dyan na ng iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... Diba lang dito sa mga malagay tsaka si Sir Sunny. Sama mo na si, ano, si Scott. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakinig po sa atin dyan sa may Calau East kasi may viewer tayo na taga Calau East daw at nakatune in sa ating programa ngayon sa mga sandaling ito. Hoy! Calau ka lang, oh! Padala ka naman dito ng pagkain, kapatid, diba? Kainis yan, sabi ni Ma'am Shai. Sorry, Ma'am Shai, ha? Hindi ka mainiwan, eh. Ano ka naman, eh? Pinili ka naman, eh. Taga San Agustin din na. Shoutout din po natin yung mga taga San Agustin. Sila Ma'am Malagay, Angelica Malagay na. Ayaw mo na nga si Ma'am Malagay. Lili na lang mag-talk, lagi iniiwan, sabi. Ikaw iniiwan, impossible na ikaw ba? Sing-sing na lang ang kulang. Kunin niyo na akong host. Walang kanin, bossing, sabi dito ni X-Taxi. X-Taxi lang yan kay LJ. Kasalanan ng mga babae to eh. Sinisi mo na naman ng mga babae. Sa malayo ka, ako'y nalulungkot na. Sa mga sandaling ito, may nagpra-practice sa harapan ko eh. Shout out.

Shout out mo po ko, Samar Pahuy. Shout out, Nick, from Samar. Sa Samar, kapala, paano ka magpapadala ng pagkain rito? Actually, nakita kita sa Save More kahapon. Ay, tapos hindi naman sinsi ano. Etong walang yang to talaga eh. Shout out lang pero walang pansinan sa in real life. Saglit lang ako ron kahapon, ta may sinundo lang. Pa-advice po. Considered cheating po ba kapag may... wag natin basahin yan. Mahirap po. Lagi kaming tama, no? Sabi, online palimus na naman. Yeah, online palimus po ito. Nanilimus po ako ng pagkain sapagkat ako'y naghihirap. Hindi po ako katulad ni Ma'am Shy na marami na napatunayan sa buhay at mayaman na. Nakasasakyan kasi kami eh. Papasok na kayo sa Save More. Tinawag mo sana ako! Nang nabato kita ng chinelas kung Ma'am Angelica malagayo, di makulangan. Kinumpleto eh, no? Ma'am Angelica, Angelica Malagay, di makulangan na taga San Agustin na Isabela na hindi naman sing kahapon. Ani, huy, mali! Hindi ah. Tama ako, Ma'am Shy. Mayaman na to masyado si Ma'am Shy, hindi na tayo na ito kilala. Hindi pa nagpapadala ng merienda to si Ma'am Shy. O, former teacher po natin ito si Ma'am Shy dyan po sa may Tops Alicia. Ikaw, ha? Hindi natin pwede basahin yan, LJ. Anyway, ang ating katanungan, mga kabatid, para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa sa mga sandaling ito, dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Again, dapat din bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Good morning, DJ. May kaboses ka po. Hayaan mo na kung sino man yung kaboses ko sa ibang radyo. Eh kung kaboses ko siya, di thank you. Basta nagtatrabaho ako ng marami. Nahirap nang masabi yan may kinokopya. Ito po yung natural na boses ko, walang filter or kung ano-ano pa man. Taga Dubai nga ako, Dubayadan na. Di ba, may siman ka naman, Ma'am Shy. Doon pa lang, paldo ka na eh. Di ba? Akala ko si Sarian Section. Ano si Sarian Section? Pogi ka pala, ano, sir? Natagalan kang tignan ako. Mga 32 minutes and 53 seconds dun mo marirealize. Pero pag sa unang tingin, wala. Ganun pa rin talaga. Pag tumagal-tagal mo akong pinapanood sa live, kalandian lang yan. Huwag kayong maghanap ng seaman. Lagi kayong maghihintay. At least nahihintay at may darating talaga, Ma'am Shy, di ba? Hindi katulad nung iba dyan na pinaghintay sa wala. Ako! Kanina pa ako dito eh. Sabi dito ni Ma'am Nix. O kaya nga, nung tumagal-tagal na, parang na-realize mo, parang eto na lang yung natitira sa mundo. Ganun siguro. Race prep! Sabi. Anyway, ayun nga, sabi dito ni Mariel Ileto. Kung ang isang maliit na sahod na trabaho ay nagre-require ng college graduate at civil service eligibility, bakit ang mga politikong may matataas na sahod hindi kinakailangan? Kaya it is high time to demand na may civil service eligibility sila at dapat mga college graduate din, sabi ni Ma'am Mariel Ileto. Ayun ang kanyang kasagutan, mga kabatid, di ba? About the errors, eto naman kasi mga to na nandito sa comment section ko, puro ganyan-ganyan na lang. Ni Kiko, ang pretty mo. Wala si Ma'am ni Kiko dito. Hindi yan si Ma'am ni Kiko. Ikaw talaga. Iba yan si Ma'am Nick. Hindi yan si Ma'am ni Kiko, Viola Bilts. About the errors, ano pong kasagutan ninyo sa ating katanungan? Na dapat bang civil service eligible din ang ating mga politiko? Ang ganda na sinabi ni Ma'am Mariel Ileto. Kung yung isang trabaho nga na minimum wage, nire-require na college graduate ka, at the same time, may mga qualifications na dapat eligible ka, ganyan. License holder, di ba? Pero ang sahod mo, mababa. So, it's high time na dapat mataas din ang qualification ng mga politicians natin. Mataas din ang sahod ng mga yan, ano? Although, alam natin yung demand at yung bigat ng trabaho na nakapatong sa kanila. Pero with that responsibility, diba, kailangan rin na mataas ang narating, diba?
Ay, hindi ba siya? Hindi siya yan. I agree, sabi ni Ma'am Shai. Puro ka agree. Yes, provincial rate. Tas ang baba ng sahod. Hindi tugma sa responsibility mo. Diba? Sabi dito ni Nix. Provincial rate. Tapos, alam mo yan, ang dami mo namang napatunayan sa buhay, dami mong work experience, at the same time, mataas naman ang educational background mo. Pero, bakit ganun? Sa, like, ang mali ba, may isisisi na ba natin sa tao? Lumidiskarte naman siya, di ba? Pero ba't tila bagay kulang ang, alam mo yun, suporta ng gobyerno? Nung ilan, no? Di na naman natin nila lahat, mga kapatid. Mahirap makancel. Mahirap na batikusin tayo on air. Mahirap na may magpapabusot na naman dyan na etong DJ na to eh, ano, tamaan sa pool, di ba? Kung sa tingin mo ikaw yung natatamaan, kapatid, magbago ka naman kasi, no? Hindi yung... Ayan mo na. Dapat kung demanding ang workload, competitive salary, di ba? Sa mga job qualification na offering competitive salary, yung palalabanan dun sa sahod. Offering competitive salary, paglalabanan nyo pala. Kala ko, eh maganda. The problem is the system itself, sabi ni Ma'am Shai. Edi restart natin. Filosofo na naman tayo sa mga oras. Kasi madami ng boses, di rin naman na pinapakinggan. O diba? Yun nga, oh, 'di ba? Very ano, very liberated naman, oh, 'di ba? Nabibigyan naman ng freedom of expression to express our sentiments, our problems na na-voice out naman. However, yung ang tawag dito, pakikinig ang kinulang, mga kapatid. At saka yung action after nilang makinig, 'di ba? Ewan ko ba? Anong nangyayari sa Earth? Ay, hindi pala, sa Pilipinas lang. Kasi sa iba, okay naman. Wala bang reincarnation si Miss Miriam Defensor? Baka ito si Ma'am Shai. Siya ang reincarnation niya. Diba? The president that we never had.

pumapasok sa politika. Nagiging backup plan yung politics eh, no? Nagiging ano, tawag dito, ano yun? Backup plan ng source of income. Doon na dinadivert yung kasikatan nila sa pagtakbo sa politika. What's your take on nakakatakot daw pag lahat may alam sa Senado? Nagiging, yeah, nakakatakot din yan kapag lahat, kapag lahat masyadong matatalino, di ba? Yun nga sinasabi natin na maaari magkaroon ng superior warlordism. Nasa principle, na ano yun, nabasa ko yan sa ano yun, sa nung nakidebate kami noon. Na if ever na sobrang tatalino ng iba, baka magkaroon ng superior warlordism, di ba? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Yan, yeah, nagiging retirement plan. Tama! Diba yung alam na nilang palubog na ang karera nila sa politika, biglang tatakbo sa ano? Ay, ano yung palubog na ang kanilang karera sa showbiz, biglang tatakbo sa politika. Tingnan mo si Philip Salvador, diba? Si Ipe, kung ano nung mga pinagsasayaw na lang eh. Don't get me wrong, magaling siyang action star, pero siguro hanggang dun na lang. Eh, late siguro nakapag-invest sa tama, eh, nag-invest na lang bigla sa politika. Bakit ka tatakbo sa politics? Eh, kasi sinabi ng mga ano, ng mamamayang Pilipino, kailangan na nila ng pagbabago. Yeah, kailangan nila ng pagbabago, pero hindi ikaw yung agent na yun. Kailangan talagang may mga entertainment sa Senado. Sabagay, kung ano, to spice things up. Ang daming ang plot twist sa Senado. We, oh, napunta tayo sa Senado ngayon. Kanina nasa barangay level tayo, ngayon numakyat na tayo sa national level. Again, dapat bang CS eligible din ang ating mga politiko? Bagong K-drama ba to? Bagong series na dapat nating abangan. Ito ang magiging teleserye sa ano? Sa politika, yung Senado ngayon. Nung una yung ano eh, yung Kongreso, gawa nang andun si ano yun, si Barzaga tsaka si sila Leandro Leviste. Bigyan ng title yan. Ano ba magandang title ng nagaganap na K-drama ngayon diyan sa ano, sa Senado? Suggest nga po kayo. BSK postponement. Ano na eh, nagkaroon na ng ano yung decision yung Senado eh. At congruent sila ng lower house. Diba, parehas lang din naman sila na imu-move to 2028 yung BSK ikapatida. Anyway, naging mahaba na ang ating salita sa oras na ito. Kailangan ko nang bumalik sa tugstugan mga kapatid. I've got your song from Huba Astang with a song called The Reason. Back to back with Chris Daughtry's Home. These are slow rock songs, no, para sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Parang may gusto kang i-mention na pangalan kaso hindi mo ma-mention gawa ng natatakot ka rin sa buhay mo. Hindi naman sila career public officials kundi elective officials, pero binibigyan sila ng CSC ng CS eligibility pag nakakapaglingkod na sila sa barangay official. Na sila bilang barangay official na pwede nilang gamitin sa pagpasok sa government offices na need ng eligibility bilang career public officials at employees. Kung i-re-require sila ng eligibility, magandang layunin naman, pero mas mabuti kung lahatin na pati yung ibang elective officials. Pati appointed, di ba? Ano yun? Pati appointed officials, kasama na ang mga coterminous officials at employees para lahat mga government ay maging eligible public servants, first level, second level, third level public career officials and employee. Suggestion lang, no offense please. Thank you for reading, DJ. From Roger Ang. Ang haba. Parang hirap akong basahin yun. Pero may point, di ba? Lahat nga, di ba? Kasi nga masasabi natin na mga politiko, lahat na, di ba? Anyway, sa mga nakikinig pa rin po sa atin dyan, especially kung ikaw ay politiko. Ano lang tayo rito ha, naging katanungan lang yun. Kung sa tingin mo natamaan ka, you better shape up, di ba? You better catch up. Anyway, I've got your song from Honor Society with song called Where Are You Now? Back to back with Three Doors Down's Here Without You. To somehow ease the momentum of this argument. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

always think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: Labs Radio.
1: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
2: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
3: Nay, babae po ang sumagot!
2: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
3: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
2: Yun lang!
4: Welcome to the Lunch Break Show! Lunch Break Show! Lunch Break Show! Break Show.
5: Hey!

is true naman. May qualifications kapag appointed officials, di ba? Unlike yung mga elected officials, yun yung pinupunto natin dito na dapat magkaroon ng minimum requirement din na dapat college graduate, civil service eligible, ganyan. So, more likely mangyayari siya if we are to amend the constitution. Which is, dapat na amyendahan talaga for us. Especially sa mga gustong ano. Wala kayo kasabahan na ito na daw yan. Isa pa to. Isa pa to. Ewan ko ba dito sa mga estudyante natin na to na napakakukulit. Pero napakagagaling. Diba, if we are to set na yung ganong qualification, we have to amend the constitution first, Max. Sabi nga sa akin yung attorney kanina. Alatang nakikinig ako sa attorney, diba? Hindi na kaya tayo siya shoutout. Sabi niya, huwag mong sabihin yung pangalan ko, nakikinig si Gen ito, sabi. Mamaya ay sabihin na naman na inaano na naman kita dyan, sinisita na naman kita. And it's, I'm very open with everything and anything, diba? Sabi ko nga, it is an open suggestion if whether to set yung qualifications, diba? Big shout out to Prosecutor De La Rosa, to attorney, hindi nga pwede. So ayun, yung naging talakayan namin. How about the others? Ano ang gusto ninyong iparating ng mensahe? Should we? Is it high time for us to amend the constitution requiring our elected officials na magkaroon as part of their minimum requirement na apart from being able to read and write, ay dapat ang tawag rito, college graduate at civil service eligible. Although I get the point na that democracy resides from the people, diba? Sila ang may karapatan ng maghalal as part of the principles of democracy, diba? Na Pilipino may karapatan maghalal ng mga ano nila, ng mga leader nila. Diba, sabi nga yan, a government of the people, by the people, for the people. Ang ano lang, being too much democratic tends to become mobocratic, diba? Yun nga ang mahirap. Pag masyadong maano ang demokrasya. At nasaan na? Ay, wala pa. Okay. Ha? Ay, ikaw talaga, Miss Kendra. Sa umaga, sabi ni Juliet Garcia, gets ko naman yung point, DJ, pero pag nag-apply ka sa work, daming qualification na need, at least college graduate, original diploma and transcript of records with pleasing personality. Uy, ngayon tinanggal ng pleasing personality, ha? Dati talaga, ano yun, naging requirement. Kaya lang naging usapan niya, naging debate yan noon, di ba? Yung dapat man tanggalin yung qualification with pleasing personality. Although, in some occasions, sa ibang trabaho, talagang nire-require yan. NBI police clearance with work experience and background investigation from the company you're applying for. So, dapat meron din na qualification maliban sa able to read and write sa pagtakbo sa politika, sabi ni Ma'am Juliet Garcia. Bilis naman mag-respond ni Ma'am Juliet. And sabi rito ni Donna Setchon, tama naman siguro kasi hindi lang PR dapat ang pinaiira. What's PR? Okay, sige. Dapat talaga may alam sa pagpapalakad lalo na sa batas ng barangay at batas ng Pilipinas. Ang hirap kasi na may mahahalal tapos pag na-elect na ang unang tanong, so anong gagawin ko? Paano ko ito gagawin? Diba? Ayun nga, yung punto natin na kapag nahalal na, what will happen next? Knowledgeable ba yung tao? Ganun. Yun yung mahirap na siya kalang niya aralin yung role niya sa politika or ang pagiging isang politiko kapag nandun na siya sa pwesto, di ba? Yun yung sana ma-prevent naman natin. No? And chances are, masasayang yung oras niya. Lalo't napaka-limited ng oras ng term natin dito sa Pilipinas, di ba? 3 years, di ba? Sabihin mo ng yung first and a half year mo doon sa posisyon, mag-aaral ka pa lang, o di, sayang. Ginawa mong ginawa mong trial and error yung pagtakbo sa politika, kumbaga. Ginawa mong OJT, di ba?
Ano ba naman niya? Why not? Ang pinakamababang empleyado kailangan pumasa sa civil service exam, lalo ng mga COS bago ma-hire. I think they would be, ano yun? I think they would be confident to run for office. O, diba? Attorney, yeah, I get the point of attorney. This should be an additional requirement to be submitted together with the COCs of all candidates from barangay level to the President of the Republic of the Philippines, from Sir Rogelio Elopre, ang aking butihing kaibigan dyan sa secret. Huwag natin sabihin na kanilang mga affiliation, baka masita sila. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, I guess that's it for now, mga kapatid. Mga tapsiyan ng mga classmates, maraming salamat po sa mga tumutok at nakibatin sa ating usapan sa loob ng 4 hours. Naway, kahit pa paano, medyo may natutunan tayo. Hindi lang puro katatawanan. Mahirap naman na yan. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day and laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Abish. Abish! Singer is naman pala si Abish Julian, mga kapatid. But lagi doon may smiling face pero walang mata, kulang yung mata. So meron tayong resit Miss Diane Navelga mula sa Etchage, na lumipat dito gawa ng may problema daw sa buhay. I've got your song from Shackle with song called Tropa. Back to back with Kamikaze's First Day High. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Kaper, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: TAPS, TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: Bringing you all the good vibes 24/7 on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Sa wakas, may girlfriend na ako!
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
4: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.
5: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background during nighttime. During nighttime.
6: Baby, I need your love right now. And I want
5: TAPS radio, play the best of mellow songs.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sabagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan

0: Agaku kenka ket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik kenka ingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakkela unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat-

0: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
1: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, umisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang awitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: TAPS Radio. Pinoy Classic.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. O nga no.
2: Pinoy Classic.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tax Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Radio 107.1.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Mo.
2: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Egan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.

0: po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, yun lang.